And of course, good morning sa ating kaibigan sa Burnsville, Violeta. Kumusta ka na dyan? Hopefully, pupunta ka sa Melbourne kasi dalhin ko yun si Ira. Mga Bisaya na day. So, sa August 28.